Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-ulat.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Town. Ni ka untung ti bakanya tulung may business ka ban ante ada duit ka mali tulung share ja ba media social ada salah kita nulung ka ban ila kita nyua barang sida iya ka nulung pesan to area ku Natalia ni ang gawa FM.